0: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane at gusto natin paalala sa ating mga takapakinig na ang Filipino Radio Brisbane ay may limang palatuntunan tuwing Linggo. Today, of course, is the only program we have via 98.1 FM, but the remaining four programs are via Global Digital. They're all from 9 to 10 p.m. and they start tonight with the program...
1: Jeepney.
0: And what do they play in Jeepney?
1: Lots of 70s music.
0: Lots of 70s music. Yes. And then on Tuesday?
1: Filipino Mabuhay.
0: Filipino Live.
1: Ay, Filipino Live.
0: Yes. And then on Wednesday?
1: Filipino Mabuhay.
0: Filipino Mabuhay, which is your arts and culture program. And then, of course, Thursday?
1: Pinay Chika Tayo.
0: So, huwag yung kalimutan yun. And of course, if you forget to, or you miss out on some episodes, you can just simply go on, look for 4eb.org.au/Filipino. Ayun. Yes. And you can listen to the replays many times.
1: Yes.
0: Even if you want to go to sleep listening to it so that, yun, kung gusto nyo mapakinggan yung boses ni Mar habang natutulog kayo.
1: And that's gonna add hours to our digital data.
0: Yes.
2: That's right, yes.
0: On that note,
1: you can support us that way too.
0: Meron kang balita, Miss Chip?
3: Yes.
0: Yes.
3: Magsasagawa.
0: No. What is
3: the word? For the Van Jam.
0: Yes.
3: Okay, so we have Van Jam on Monday.
0: Yes,
3: 6 to 7 p.m. And that is with a Filipina independent artist. Her name is Claire Wheatley.
0: Claire Wheatley.
3: Wheatley.
0: Oh.
3: Yeah.
0: As in... Weekly, as in W-E-E-K-L-Y or W...
3: Weekly.
0: Ah, Weekly. Yeah. Parang ano, almost Whitney, pero hindi Whitney, Weekly. Okay. Oh, that's excellent.
3: And she's coming with her band and doing original.
0: And is she based here in Brisbane?
3: Yes. Oh. Unfortunately, she's moving in Melbourne soon.
1: Oh, so we have to catch her.
3: Yes.
1: So, when you say about band, how many do you need? Do you need a sister, drummer?
2: At least four, I think.
1: I'm thinking about
3: guitarist.
0: Ano siya, Philharmonic Orchestra.
1: Okay.
2: Yes.
1: All right. I guess I know. And you need to set up the technicals.
0: Yes. You need 30 seats.
1: Thank you.
0: Okay, so lovely. Okay, on that note, sige, tuloy natin yung mga balita natin sa ano, nagbabagang balita sa Pilipinas.
3: Magsasagawa ng caucus ngayong Lunes ang mga senator judge upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pawawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge J.V. Ejercito, pag-uusapan sa pulong kung kinakailangang dumaan sa botohan ng buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng konsensus ng mga miyembro. Inihayag ni Ejercito na kailangan pa niya ang sapat na oras upang suriin ang mga pananaw ng mga amici curiae o resource persons noong nakaraang linggo bago maglabas ng formal na boto, habang binibigyang diin na ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Naniniwala naman si Senator Judge Panfilo Ping Lacson na hindi dapat madaliin ang pagpapasya at posibleng hindi pa magkaroon ng botohan sa Miyerkules, September 23, lalo na kung may hihiling na karagdagang panahon upang masuri ang mga talakayan sa mga isasagawang oral argument. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag sa Senate President at Presiding Officer Sherwin Gatchalian upang hindi pangunahan ang kalalabasan ng kanilang talakayan sa caucus. Inaasahang ang magiging bunga ng pulong ngayong araw ang magiging batayan sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court bago ang formal na paghatol sa kaso ni Vice Presidente.
0: Ayun, I'm still trying to look for results, no? So apparently, I don't think it's they've made a decision yet. It's still up to now. Mm-hmm. It's still 16 votes for the conviction. Tagal rin nila mag-decide, no? Although
1: this is unprecedented. Na wala yung mga mamboboto. And then why would you be allowed to vote if you were not present?
0: Correct.
1: To the hearing?
0: However, in the Constitution, if you interpret it, they don't base it on 16. They base it on two-thirds of.
1: Two-thirds of,
0: So it's a percentage. Yeah. So you have to then go, tapos okay, how do we interpret that?
1: Na, paano pag 16, kung 3.33, paano mo mahati yung ano? You're gonna round it to...
0: The, ano, 4. You have to round it up. You can't round it down, unfortunately. Anyway, ano pa mga balita natin? How exciting. Matagal pa mga ano, resulta.
2: Yeah. Mga kabataan, hinimok na... na maingat na pag-aralan ng kasaysayan ng martial law. Mahalagang pag-aralan ng mga kabataan ng kasaysayan ng martial law upang maunawaan nila ang mga nangyari at mga aral mula sa panahong iyon ayon sa isang history expert kasabay ng paggunita ng ika-54 na anibersary ng martial law ngayong araw. Sa isang panayam na ginawa ng Bomborajo kay Professor Mike Pante, Associate Professor ng Department of History ng Ateneo de Manila University, sinabi niya na ang panahon ng martial law ay isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil mahigpit ang naging kontrol ng administrasyon sa iba't ibang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pante, noong panahon ng martial law, nalimitahan ang kalayaan ng media dahil pinasara o pinatigil ang operasyon ng ilang sesasyon habang ang mga nagpapatuloy sa pagbabalita ay kinailangang harapin ang mahigpit na kontrol ng gobyerno. Pahayag pa niya, mahalagang maturuan ang mga kabataan tungkol sa martial law upang magsilbi itong paalala sa kanila at manawaan nila ang kahalagahan ng freedom of expression, press freedom at iba pang demokratikong karapatan.
0: Ayun, kayong tatlo, hindi pa kayo pinanganak noong panahon na yon. Mm-hmm. Although you were born no, into it born. Already. You were born into it but you were not yeah. born as they...
1: 1972.
0: Yes. Oo, yun nga, hindi ka pa kayo pinanganak.
2: Mm-hmm. Pero I was already alive during yung 90 EDSA revolution.
1: Okay. We were yes. all alive during EDSA.
2: Oh. May muang na for that time. Yes, yes.
0: Sige.
2: Di ba yung kamuang? Is that a word?
0: Walang kamuang-wang. Although, I don't know if the root word is muang. we can research on that. Ayun. We can research on that. Yes. I forgot when I woke up this morning, sabi ko nga, oh, yeah, today is the anniversary of, you know, martial law. And because one of my classmates and workmates, yung mami niya, was an active protester. And in 1976, she was actually captured. And she was, you know, I would say, treated badly. Let's put it that way. Anyway, but that didn't deter her from, you know, from speaking up. And in the end, she became the head of the Commission on Human Rights in the Philippines during the time of Pinoy.
1: Oh, what's her name?
0: Eta Rosales.
1: Oh, I don't know.
0: Yun.
2: Muang is correct.
0: Ay, to... ayun.
1: Wow. Takisang katabato yan.
0: Yes. Ayan. We stand corrected.
1: Muang.
0: Anyway, ano pa mga balita natin? So aside from the martial law.
1: Never again, hindi mababaha ang katotohanan. Protests sinagawa sa EDSA Shrine. Okay.
0: Ah, yes.
1: Nagsagawa
0: yesterday.
1: Ng kilos protest ang tinawag na Never Forget, hindi mababaha ang katotohanan sa EDSA Shrine, Quezon City, na dinaluhan ng iba't ibang progresibong grupo kahapon. Kabilang sa mga lumahok sa rally ay ang Tindig Pilipinas, August 21st Movement, Nagkaisa, Labor Movement, Clergy for Good Governance, gayon din ang mga grupo ng mga estudyante, religious groups, kababaihan, at mga manggagawa. Nagmula ang mga grupo sa iba't ibang lugar kabilang na House of Representatives, Sandigan Bayan at LaSalle Green Hills bago sabay-sabay na nagmarcha patungo sa EDSA Shrine na nagsilbing assembly area bandang alas 10 ng umaga. Pangunahay muling panawagan din ang mga grupong ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects, sinigaw din nila ang Never Again, Never Forget bilang pagunita sa pagdeklara ng martial law noong 1972 sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 54 years na ang nakaraan. Nagbahagi naman ang ilang protesters ng kanilang mga naging karanasan sa ilalim ng martial law. Ito na nga yung sinasabi mo, Jose.
0: Yes. And one more balita.
2: Gobyerno naghahanda ng ayuda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang UP Lift Committee noong nakaraang linggo upang palakasin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East at muling pagtaas ng presyo ng langis sa mundo. Actually, last Sunday, a friend of mine told me that the price of petrol is around $2.41.
0: I saw it yesterday. Yeah. Sabi ko nga eh, sinabi ng partner ko, have you noticed? Kasi nga, wala na akong caps, yeah. Diba? And so I was running, I went, oh my God, $2.44.
2: Mm-hmm. So ayon kay Recto, kailangan maagap ang pamahalaan upang maprotektahan ang mga Pilipino sa posibleng pagtaas ng presyo ng pamasahe, pagkain at iba pang bilihin. Pagtiyak ni Recto na patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East at ang posibleng epekto nito sa presyo ng langis, supply ng pagkain, inflation at ekonomiya ng bansa. Sinabi ng UP Lift Committee na handa itong dagdagan ang ayuda kung lalala ang sitwasyon. Sa nasabing pulong, sinabi ng DOE na sapat ang supply ng gasolina, diesel at LPG sa bansa. Noong September 14, may supply na katumbas ng 57.2 araw para sa gasolina, 60 days para sa diesel at 39 days para sa LPG. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development na may sapat na pondo para ipagpatuloy hanggang katapusan ng taon ang cash assistance sa 7.5 million beneficiaryo na pinalawak ng Uplift Program. Itinaas naman ang fuel discount para sa kwalipikadong transport workers mula 10 pesos to 12 pesos kada litro na maaaring magbigay ng hanggang 1,800 na matitipid kada linggo.
0: Ayun. And you know, so people kasi nga 'di ba nung nangyari yun dito sa Australia, the federal government of course assisted and that brought the prices of petrol down and of course that's what the public is clamoring again. However, parang it's also not that I'm an expert in what is the economy, but the problem pag nag-assist naman ng gobyerno, bababa ang presyo, that will really impact possibly interest rates. And that's what everybody's also fearing. So yes, so yun nga, malaking ano, mga malaking desisyon. Anyway, magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang kanta.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Patuloy po tayo dito sa Magandang Gabi Brisbane, and the time is, my God, 6:42 na. And what else do we have that's happening in the Philippines?
2: Okay, panukalang pagtaas ng passport fee tinutulan sa Senado.
1: Oh.
2: Mariing tinutulan ni Senator Christopher Bongo ang panukalang itaas ang singil sa mga passport processing fee, habang iginiit ng na isa lamang itong karagdagang pasanin sa mga mamamayang Pilipino na kasalukuyang dumaranas ng matinding krisis sa pamumuhay. Inihayag ng senador na miyembro ng Senate Committee on Foreign Relations ang kanyang pagkadismaya matapos maungkat ang kamakailang pagdinig sa Senado ang plano ng Department of Foreign Affairs or DFA na itaas ang singil sa regular passport fee ng $950 patungong $1,500.
1: Oh my God, what about my other duties?
2: Ipinahayag ng senador ang kanyang matinding pangamba para sa mga overseas Filipino workers, OFW, meaning expats, okay? At ang mga kababayang napilitang mangibang bansa at magsakripisyo upang maiprovide ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ayon kay Go, mas lalong maipit at mabibigatan ang mga expats at ang mga ordinaryong commuter na sa panukalang pagtaas ng singil. Lalo patuloy na naharap ang bansa sa mga hamong pangkabuhayan. Inaasahang tatalakayin muli ng Senado at ng DFA ang naturang panukala sa mga susunod na pagdinig upang mabusisi ang batayan ng hiling na price adjustment at epekto ng pampublikong sektor.
1: Oh, what else do we have? Oy, may balita tayo with Iala.
3: Pasok na sa second round ng Singapore Open si Filipina tennis star Alexandra Ayala dahil apat lamang ang seeded players. Nakakuha si Ayala ng first round bye at automatikong pasok sa second round or round of 16. Haharapin niya ang mananalo sa laban ni Tatiana Prozorova ng Russia at Sofia Kostoulas ng Belgium. Gaganapin ang Singapore Open mula Setyembre 21 hanggang 27 at ito ang kauna-unahang WTA 500 tournament sa Southeast Asia. Matapos ang Singapore Open, tutungo naman si Ayala sa Aichi Nagoya, Japan upang katawanin ang Pilipinas sa 2026 Asian Games.
4: Ito may itong bang latest sa Asian Games.
1: Yep.
4: Nakatakdang magsagawa ng isang post-evaluation hearing ang Senate Committee on Sports upang suriin ang kabuuang paglahok at pangkalatang performance ng Team Pilipinas sa nagpapatuloy na 2026 Asian Games. Inihayag ito ni Senate Sports Committee Chairman Senator Christopher Bongo habang nasa Nagoya, Japan upang personal na magbigay ng suporta at maging moral booster sa mga atletang Pilipino. Binigyang diin ni Go na hindi maitatanggi ang malaking kontribusyon at epekto ng mga naturalized player sa tagumpay ng isang pabansang koponan, lalo't karaniwan na rin sa iba't ibang bansa ang pagkuha ng mga atletang naturalized para sa mga pandaigdigang kompetisyon. Nasaang tatalakayin sa naturang pagdinig ang mga programa ng pamahalaan sa palakasan, ang suporta sa mga lokal na atleta, at ang mga estratehiya sa pag-naturalize ng mga malalaro para sa mga susunod na malalaking sports events.
1: Okay, and apparently the Gilas women are doing well.
2: Pasok na sa quarterfinals ng 20th Asian Games ang Gilas Pilipinas women matapos talunin ng ang Hong Kong sa score na 90-73 nitong linggo sa Aichi International Arena sa Japan. Matapos ang dikit na laban ng unang tatlong quarters, tuloy ang kumakawala ang Pilipinas sa fourth quarter sa pangunguna ni Stephanie Barberabe, April Bernardino at Jazz Joson. Nagtala. Wait, may H eh. J-H-Z.
1: No,
2: Jazz, right? Nagtala si Bear Berabe ng 21 points habang nagdagdag si Bernardino ng 17 points at 11 rebounds. May 15 points naman si Jose Hoson. Habang umiscore si Camille Malagar ng 14 points at 8 points naman ang naitala ni Elizabeth Means. Dahil sa panalo, makit ang Gilas Pilipinas Women sa Rank 1 ng Group B na may record na 2-0 at otomatikong nakapasok sa Top 8. Susunod ng hari, pinanggilas ang host country na Japan sa Martes para sa kanilang huling laro sa group stage.
1: Excellent. Now we'll just have a quick break, a quick song before we head to our international news.

0: Patuloy pa tayo dito sa... Nabulol ako doon na patuloy tayo dito sa Magandang Gabi, Brisbane. It's our last portion of international news.
1: Dalawang nasawi sa unprecedented drone attack sa Ukraine sa Moscow region. Dalawang taong nasawi habang nakapinsala ang bahagi ng isang oil refinery kasunod ng pinakamalaking drone attacks ng Ukraine sa lalawigan ng Moscow sa gitna ng huling araw ng parliamentary elections sa Russia. Ayon kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, umabot na mahigit na 1,600 na drone ang napabagsak ng Russia mula noong Sabado, kabilang ng 450 na patungo sana sa kabisera. Binigyan din ng pamunuan ng lungsod ang naglayong idiskaril ng Ukraine ang pambansang halalan sa pamamagitan ng insidente, ngunit nabigo mano ang kaaway na makamit ang layuning ito. Bukod sa mga nasawi, lumikha rin ng malawakang pinsala na sa mga gusali at kabahayan ang pag-atake sa nagbunsod ng pagpapalakas ng humigit-kumulang na 400 residents sa Ramenskoye District. Naitawid ko yun. Nangyari ang palitan ng pag-atake sa pasilidad ng enerhiya sa kabila ng naunang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo ang dalawang bansa na itigil ang pag-target sa mga infrastruktura ng isa't isa.
2: Ito ang update sa AFL Finals. Kompleto na ang laban para sa 2026 AFL Grand Final matapos ang dalawang panabik na preliminary finals itong nakaraang weekend. Nung Biyernes, nakakuha ng pwesto sa Grand Final ang Fremantle Dockers matapos talunin ng Sydney Swans 83-71 sa SCG. Kahit na nahuli sila sa kalagitnaan ng laro, nagpakita ang Dockers ng kangahangang pagbabalik sa huling quarter upang maabot ang kanilang unang grand final mula pa noong 2013. Samantala, noong Sabado, nagharap ang Brisbane Lions at Hawthorn Hawks sa isang mga pinakapanabik na laban ng taon. Sa isang mataas na score ng laro sa MCG, na naigang Brisbane 131-122 at nakuha ang kanilang pwesto sa ikatlong sunod na grand final matapos ang dramatikong pagtatapos sa mga huling minuto ng laro. Ngayon, kumpleto na ang huling dalawang koponan. Magharap ang Fremantle Dockers at Brisbane Lions sa AFL Grand Final sa MCG sa Sabado, 26 of September. Target ng Fremantle ang kanilang kauna-unahang AFL Premiership, habang hangad naman ng Brisbane na makamit ang pambihirang ikatlong sunod na kampinado na asahang magiging isang napakahigpit at kapanapanabik na laban nito para sa lahat ng mga tagahanga ng AFL.
0: Oh, diba? Tongue twister. Although, what's this? The Lions won 2000, 2001, and 2002. Mm-hmm.
2: Hopefully, the Brisbane Lions will win again this year.
0: Yes. Ano pa? Meron tayo pang balita sa ano? Sa Davis Cup!
1: Davis Cup? Ano yan sa Davis Cup? Wala akong alam. Ito, nagugi ang Australia laban sa Poland sa Davis Cup sa Brisbane. Naging matagumpay ang katapusan ng linggo para sa Australia matapos nitong talunin ang Poland 3-1 sa Davis Cup World Group 1 tie na ginanap sa Pat Rafter Arena sa Brisbane, dyan sa Yeronga. Nasaksihan ng mga manonood ang dalawang araw na mataas na antas ng tennis habang naglaban ang dalawang bansa para sa isang pwesto na sa susunod na yugto ng kompetisyon. Naku, ito na! Noong Sabado, binigyan ni Alex de Minaur ang Australia ng magandang simula sa pamamagitan ng kanyang derechang panalo kay Max Kasnikowski ng Poland. Gayunpaman, nakabawi ang Poland ng talunin si Camille Marjak at James Duckworth, kaya nagtapos ng unang araw na tabla ng 1-1. Hoy, nilook up ko to. News din namin to sa Sports Vibe. And dumating sa pinakamahalagang sandali ng linggo nang magdala si Rinky Hijikata at Max Purcell ng mahalagang panalo sa doubles match upang maipwesto ang Australia sa kalamangan. Makasunod nito, ipinakita ni de Minaur ang kanyang husay at determinasyon sa pag-uugi laban kay Marjak sa score na 6-3, 6-3 na tuluyang nagbigay sa Australia ng panalo at sa kabubuan, kabuuang laban. Malaga ang panalang ito sa Australia dahil ito ang una nilang tagumpay sa isang Davis Cup tie sa loob ng mahigit na 18 months at ang kanilang unang panalo sa sariling bansa mula noong 2022. Dahil dito, mabanting Australia sa 2027 Davis Cup qualifiers at nagkaroon ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na international na torneo. I might have extra news for the Davis Cup. Kung andito pa siya, wala na.
0: Yay! Anyway, yun yung programa natin for tonight.
1: Yeah, no, the key results from the weekend, Germany defeated Croatia 3-1 with Alexander Zverev leading the way kasi kagagala niya lang sa US Open. Then Canada, had helped by a comeback from Felix Auger's.
0: Yes.
1: And then Great Britain secured its return to the final eight with the doubles. And then Spain claimed the final qualifying place. And then South Korea reached Davis Cup for the first time. Now, who do you think is going to win the Davis Cup? I think they're betting Australia. On Spain. Spain's strong group. Yeah. But, you know, Germany might have some momentum because Ale is there.
0: But as he's just won, they have to have a good...
1: Sasha is there.
0: Yeah, Sasha.
1: Ayon. Sasha.
0: On that note, any last announcement?
1: I just want to remind everyone, next week is going to be the Van Jam and our guest is Claire Wheatley. We are going to have a full band. Mar, Chip are going to be working on the van.
0: Wonderful. Okay, huwag niyo kalimutan mamayang gabi po ang programang Philippine Jeepney. Ito po ang kantang...
1: Magsasaing pa ako.
0: Oo, Kalinga.

0: Ka rika whapapau i koe atu ngā malu pia mui hao koe mo uia kakai oi whanua. E ripo te mipunga mo uia na whapapau i ai tupu toko lahi make he koe, i ngā wike si kua mali watu. A ki nāu tōru kule koe tini nāu taratala atu ke potu ngā ue mo ui, o makatunga tō maha ki a ngā mahe ni koe aku loto ngā whiau, pe me kakai koe a oi whanua. Ka koe flu, pe koe puke koe a tupu pia mihe mo moko, o whakahoa i he taimita tau koe a ngai tā o kua mali watu. Whatatako whamalaala koe atake tā pule kino toka ngai ki ne ngai whakotua koe o ku pipihi, pe mihe potu ngā ue mo ui. Toke tā Joseph Tākai.
1: Ko influenza a tā tāpe o kalase ua. O koe kalasi koe influenza type A, pe koe kalasi en koko koko o ku mimi lahi lahi tau en ki kakai lalahi. Asi pe moia he, he taulonga i whanau, kakai lahi lahi ki kakai lalahi pe ki tō ma mawha kanau tō. Aeni ulotonga tō he taini mi. Aiko type A en u taulotonga whanonga ai. Koe type A tatau pe, o kulotonga tō i ngai whanua Pasifiki koe kua osiripoti mai he lolotonga ni. Koe tai pī lewa, me me lahi lahi koe ki vailase koe ni ulahi wesia tau lo ngai whanau. Paka taimpeo ku wesia tau lo ngai whanau, na wana toka atu unga, kuna otokot whare mahaki koe uhi koe tō tua, pe koe tō lalo a ngā ue e ki flu koe ni. Whaka mamafa pe, he malawa pe, koe uhinga pe e tō mamafa ki he lo ngai whanau, pe koe kakai lalahi, ka au lava pe ia ma ulo ua lo sea ni. Teke lava pe koe puke mo type A, teke te malawa pe o puke mo ki vai lasko ni type B. Pea ku keke a ha taimi hange koe whakatala noa. Koe puke koe niu whakataimi pe uhau pe, ospe hangai aha pa alo. Teke te lava pe koe puke tu o ua pe, te tu o tolu iai, ilo ki iai. O kia le pe mo ki vai lase taha koe RSV, a en koe nao lavi ka ane nai, ko no fo hingoa ka kato fulolo au pi, toka te tau whakano noa ki pe RSV. Pe ki vai lase koe ni e lo siane ukau pe mo ia, he whakatupunga ai momoko. Ko tongani, ko ki vai lase e ua ulo tonga tō, kon ko tau lava sivio ilo e tai nimi, ko ki vai lase koe RSV, pe mo ki vai lase koe influenza type A, ko nau ane ulo tonga i tongani, a eni e u tau sio ke au lahi lahi e talatala, pe mo e puke koe ne tai nimi.
0: Ko vile kena toke tā vino alia ki lina i voni sa alesi o maofanga, ke di hoko koe pule lahi e potu ngāu i ke ngai ngāu e lalahi, i e vātai mi koe tau e whang. O ka mata lau pe mi e hata walu koe ia, oi mahina ni wanoa no. Ka ke koe whanau whako e ni e te whanau nonga i e komiso ni koe ngai ngai whapule anga, hini ano whakahoko a whonga whiri ngāu e nei whakaama i ke kakai, pe whakahoko i e whonga koe tala ngāu i ki ai. Ka ke koe nama koe ni tuketā sale se tau ke i ke ngai whapule anga, o laka hake he tau he taha ono, ai anane ngāu e ai i e potu ngāu e koe e ngai ngāu e lalahi. Lalato ngai ni ngā ue koe ni whahoka ngai whatongia tā ki pia mai pule i ngai tūnga mā alunga hia pule anga. Pia koe ni toi hoko koe toko ni lahi whoki ngai mea mahu i ngai Pasifiki. Ai whi whanunga aki koe a i uta. Ngai ngā ue la ngā pepe he whoki ki e whi puna aki sivile. Kai kei hek mai toketā sale samatai tohi ka toketā PhD pia mihe Massey University. Ko Mataitoka Master of Aviation Management pe me Griffith University o Australia. Pe pefoke Mataitoka Bachelor of Aviation Management pe me Massey University i New Zealand. Ege ne whahaeste a koe komsoni ngai whapule anga. Kono tō tolu a kieni anu whakahoko koe anu whakanofo i pule lahi ki he patu ngau ngai ngau i lalahi. Talu pe mehano kamata i koe anu. Ai kom stoni lolo tonga, pia mihe wano wani ma. Ake ka toke taa saale si fok. O whatatau ke no tuku mai koe pia mihe wano koe tuku mai. Ka whiwhine hono ni maa ki e ni kua whili ki neko koe pule lahi koe o i potu ngā ue. I ngahi tu unga pule lahi i taha walu i he pule a ngā. E whahae kom stoni e ni tai tari whiwhia toke taa saale si ke ono whatongia fo on. Pia mo whaha fok e whakalang lang ki e ngawe maa te aki. Ai pule lahi ki mu a koe a kua mālolo, lo piti hei muli. Ni tau tewe pae whunua wawa ui wha maunga lahi, nama tā pule tau whangu whulu maono, maka tūngai ane halai e kie tuku aki, se kau aki pia mono huma he nau tau tai whakalau. Ni kau ki heni ai mea whana ko ke kalasi koe ai rai follow wawa, kai pehe ki he mahafu, ai ane whi unga whakatoa endi pia me ngahi fo i mahafu, e taha whanungi au ni me ni ma oi kai mau halai seni, pe whakangofua whakalao ki ai. Lakeko matapule ni ko Spencer Sikalu kwa tuatahangau pili sone ki mua, Peko e ni hoko koe sela ma ai potu ngā ue koia ki he piri so ne. Kai ke he whātau ke whamala ala koia pe mi he whamau anga, ni whahāhi ni whamau lahi Honourable Justice to Paul Casey, i au tau no koia septema i ne afu wawa. Ni vete hia pe he ni ai whaka iloa i hono fōfua hā koia i whamau anga, ai ane kau ki he ni au no hō mai e mea whana, koe ngā hi mahafu, kai pe he whoki ki he oni pe mai kāne i kai kene whakaha eni ki e kaunga we koe kasto mu e ngahi mea koe ni. Whatatau ke whamala ala koe a oi hopo, na ea o mai e puha na whafola o mai kia te ia ki i wawau i aho tolu koe a o sānuali oi tau ni. Le whakarone anō sivi o e uta ko eni oi whaka iloa, ne whafola o mai koe a pia mi Amelika e ngahi wa am whengawe aki koe a ma o mawhai i tahi, i e waifonua wawau. O ma o heni ai naunau tai whakalao ko eni, te whakahoko ai a hono puke. Ka kei ni tai whoki mea si ka luma whawhonga ka stome o tahiwa koe o sānuali, ke to o ai puha. Na ni whaha ke ka ofisa na i aiha mea whana i loto, pia ko ia pēna ane wha o ai ngahi naunau ko eni, ki he puha. Ka kei hi alo tonga koe ano si vio puha na e to ai si ka luha kato uri uri mo kato pingiki. O ni whaha ni ke ka unga ue koe i hi wafu, i waifonua wawa o. Koe one e ni ki he ene whānau, o i kai ke iai ha mea ke he pia me iai. Ka ke he whatatau ke li poti ni hoko atu pe ka unga ue ko e ni i he wafu, i ono wha hoko sivi o e uta ko e ni o e whaka iloa. Na nau ma uheni ai kato lanu uri uri ka ne toi whenga heni ai whaka iloa, ke ne to ai kato. Ne kole ang lewe ka uofisa ke ne tukuange ia ke ne wha hoko ahano sivi i. I ono sivi i koe kato ni ma ue ngai maha fuku e ni, pe me nau nau tau ko e ni, ka pehe ke toi ngā koia o e o ne. Ni whahoko he ni ano puke koia o e whaka inoa. Mahina pe me ri poti ne whapawai he kau polisi ne e kei lelei ai mea whana, ka koe kalasi koe ne lai folo po i ne uaua, pe malawa ke ngawe a ki ke whana i hamea. Ne te whapapau i foki ne e kei lelei pe me ngai maha fuku e ni, ne whahoko ano o mi i he o taa. E whahai o pōna e kai mau e skalo lai sēni ke hūmai a ke mea whana, pa me ngahi maha whunau nau tau ko e ni, pe ko hango fua ke hūmai a ke oe one ki tonga ni. E whahai ka lau ni ko ngahi mea koia ne whalahi e mamafa o hia ko e ni, ko e lahi koia ngahi koloa tapu nei hūmai. Ai i kai ke whahā totone ngahi maha fu koia, pe tene whahā ka kato i he lisi koia oe kolo, oku omi i e ni uta, pa me whatu u tā maki ko i anō hū me ngahi mea whanga, pa me maha fōko e ni o malawa ke ngawi aki ke whakahoko hahia. Ngahi mea ko i ne whama mai anō tau te ane, ko e ne vete hia vāve ko i, mo i kai hane le ko ti hia ki mua ke mau e whamau a ngā. Ne te whaha e ka launi ne whatau te ake ngai mo ua whapa anga, e ngahi hia pehe ki mua i hiwa nawe lima. Ka kua li liu ai whonga tau te ake kawai e ngai pōpula, ke hoko koe whakaloto i ke ta ofi pe whasi i si i ai, ano hō mai koe a oi nau nau tau tai whakalao. A kene whamu ma whai wha mao ko si kalu, na ne ngau e potu ngau e piliso ne i ha tau e wa wha. Ko i au i ai hana whatongi ala hiange ke talango fua ke lao, pe hoko koe si pinga lelei ki kakai koe a oi kolo pe a mue whonua. E pehe wha mau le totonu ke tō mua whekū mea skalu, ke ngahi whia mau whakalao ke no hū mai koia oi nau nau tau, ngahi mahafu nau nau tau, pe pehe whogi e ki he o ne, ki mu a pea ni toki whao koia, ki he e ne utani o mi pea mi muli. E ke ne te whahai wha mau ke koe tō ovave koia skalu e kato koia ne iai, e ngahi mahafu tau, i e taimi koia ni whaho koi e ofisa kastomu e ngawe, Le whaha ia ina e ilo ilo paupe, ai whaka ilo hape ko si kalu ke me ako ia na e ilo to ihe kato. Ne lau e wha mau e to onga ko eni ko to onga tai whai to tonu, pe a mahalo ko hawhinga ke fufu e ngā hinau nau tāpū. Ka ke ne whaka kaukau e wha mau ke hi mama whako ia o hia, pe whodua tau te aka mata ko e tau e tolu o ngā ue pōpūla ki ulua ki hia. Kana e whakatolo e mahina he unga fulu wha mui mui, o i tau te ako e ni i hawa a taimi ko tau e ta, o mga tu unga ngai tutu uni ko i hako whakahoko. Pēnu whakatoa ni hiri whaktau te ahe ne wha iloa ko skaru. Ki e tau e taha me mahina e ono i ngā e pōpula. Ka koe mahina e walu pē o kune ngā e pōpula i. I he alo tonga ni, koe wike ngā he mātu unga. I tenda tau ni whatuka ngā hine wha mau ka pau i kai ke mui mui e wha iloa. Ki ngā i tutu o ni ko eni, i alo tonga ko i e tau te atoloi. E malawa ke toi to o a tau te atoloi ko ia. Kai whakakato ko i e koma o hi whaktau tea kua tuku maana. A kei te te tutu ni eni a e wha mau ke wha fōke e puli anga, a nau nau tau katoa pēne ma o i he u taku eni, o whata tau ki a lao ko i ake kastomu, pia mai pule i o e tuku hau.
2: Wei e mara e o e sipoti, tau kamata pe me he tau spoti whara ta whanua, ka me he mara e o e neti polo. Ko hoko e tala ko e hau whakarewele mai a he whiawi o Xenia Netball Championships to a wanoa wao no. E a mosila e ai pē o e fōfua sea whika ulaki me he Oceania ki he whiawi hepu a mamani o netpolo he tau fōu. Ko hiri fōkia e whiawi kuarifai ne whakahoko mai ki tōngata pōni o ku te eki pē ke urungia e tala aia ko e nau fōiwa inga e whā o e nau ikuna i kotoa. E kawi hene e nau fōfua wewela ia o tu motu kuki he ulaki wa inga he kai ko e walutaha ki he nimenima. Hoko mai ki he nau tauwhare i mo Papua New Guinea he kai koe fitu taha ki he whawhitu. Hau papa i pe amo fisi he kai koe fitu ua ki he ono noa. Koe nau wainga whaosi pe amo e tifa noana o Samoa he aho whalai te wike ko osi. E doi kuna i pe ia he tala i he kai koe fitu taha ki he ono tolu. Koe taha whuke ni hau wainga whipore i mo oni he koe ongo timi pe eni ne te eki ke nga urungia, talo e kamata mai e whea uhimi. I kai ngana pe whoki ai, ko e taimi o whepakia i a tonga pe amasā moa i a whainga sipoti pe, o ku makehe au pito pe ae o ngoia mo e loto o ku mao he kau wainga, kai pehe ki he kau pōpou. Ko mālolo ne taki pe ai e tala, ko e tautaha ki he wafā, pe ne ongo ne whawhipake sā moa he kuata ula ki mo e ua, ka ne toki whamahino e he tala ki he tifa moa nā, he kuata hono tolu pia moe whā, ko ki nao tolu e lele i taha me he Pasifiki. Ne ongo i urungia a Samoa, ka au kuna hūro ua pē motonga, me he ongo foisea e ua le ata me he Oceania ki whiau hipo a mamani he tafo ou. Ko e to ua ke ni he historia o whiau i netpolo, ai amanaki ke ka watu wai e tala ki ai. Ai ane na fufua hū ke hipo a mamani he tau anoa ua tolu, ko te au hipo a mamani o e neti polo o kwa manaki ki whahoko ia he ahua nima o Agosi ki he aho nima o Sepitema he taufo o ki Australia. Pea me he marae o e Atapulu i unioni. Kua whahoko mai e sia pande e ipu o e pasi ki he tau wanoa wano. He liangia e nau whakapa ulu a fisi he whainolo i he kai ko e wanoa ki he taha nima. Pea tau whoke no ikuna i hoko hoko toa ua mai e fisi e ipu me he tau wanoa wafa. Mo e tau ko osi. I e nau tā pe pa i ai pē mo siapani e ipu, pe a koemi, kua huhui e siapani ho nau po opula i he tauni. Ne mai no bido ai te uteu lahi e siapani, o kau ki ai e malu e nau tifeni, kai umaa e nau tufi whainga maarie, me i hono tau te ai tu o taha wha a fisi, ki he wa inga mau mau lao, o lahi taha me he taimi sikalamu, pe a moe laini au ti. Nei tuk hea haasi e sa pane e kuna me fisi whafofua ke he minite hewa whaka osi. Me hea te tau e tala vultonga ko Samson tua. Nei to iai pe foki mo e whainga maari e ki fisi ke tātā iku e taimi kakato. Ka nei rahi ange pe ka ataki me he kau toa o sa pane i e nau tau ta ofi. He kau saia niti o ma me fisi. Kua whika ulake e pe a sa pane he whakahoko hoko e whea uheni pe a whika uarewa a fisi. Koe whika tolu, ko kānata, pia whika whārewa a Amerika. A iene i kuna i fuke kānata e na veipā ki whika tolu, koe taha hiwa ki he taha ono a Amerika. Kai kehe, koe whea uhini, fuke ne whaakawa tukia i ikare tahi o tonga, pia moe manu sā moa, ka ne ikai ke na kawa tukia i he tauni, koe si isi e hiwi whapa anga me he ongo poa te, ke whakakakato a ki e ngā hi whia mao moe whakamore ke he kehe pē, ai ongo timi whātou osi ki he whiau kini.

koe lakalaka e ni ai kore se whawhai a koe i tonga o kulo tonga tā atu i he konga koe ne tau pulkalama. Kouhi koe ne hoko mai a wanawana iki mai i he taimi te ulau atuai ai tau lau mahina whakatonga ki he mahina koe ni talo mei Aokosi au mahen ki September pia moe toka teu koe ia ki Okatopa. I he mahina ko siulai koe ia ki Aokosi ne tau whanonga mai ai he mahina ko ao ao. Aia ko e mahina koe no a ao peheni, ko e mahina eni na e tofi ai koe e pulopula e tau fo au pia fai aia e whakavao o e feitu maala. Na e tofi e pulopula me ngahi fo i ufi lerei, ne to mua whiri ke pulopula aki. Pia koe fo i pulopula ko toa pe na e tofi, na e mauaia ai mata tofi e ua. Pia uia ko e ao e ua. Ko te puanga ia o hingoa ko e ao ao. Aia kulere ao ao me he tahaua si ulai, tahawa se ulai ki aho hiva ko ia o Aokosi. I hauko mai koe koe ki he mahina ko Aokosi mo September, o kutawa o maia ki he mahina ko fufu nekinanga. Ko fufu nekinanga ko e mahina in, ne fai ai e whakamau ko ia mo tafi. Ka pē ki he tutu o e veve i he feitu o maala, ko hui ko e tā nekinanga ia o e veve. Ko e tā nekinanga ia o e veve, na kamata lewa hano tanu o e pulopula ki he tau fo'o. Ai a kulau e mahinani me he aho hongo fulo Aokosi ki he aho hiva o septema. Pea koe tau te wake atu fukieni ki he mahina ko Okatopa, ko septema ki Okatopa, ko e lere atu e mahina ko uluenga kai pefoki ki tanu manga. I hau mai koe ke mahinani ko holoholo e tanunga pulopula i he uho uha. Pea hene pehena e faaenga ai funga pulopula i he laala a, pea lere a uluenga me he ahavalo septema ki he ahafitu koia o Okatopa. Pea lere koe mi ai mi Okatopa, koe mahina koe ko tanumanga peheni, koe mahina ia na e keri ai koe ai tau fo'o. Ok taaki e pulopula pea keri a kere kere ke tō whakalerei. Koe pulopula koe ia na e tuai hano taaki ka e vave e ne tupu, ok taaki o whakafare ka e oua ke lava o keri whakalerei. Pea kui ai pulopula ko ia koe ko taaki o whakawhare ko e tanu manga. Ai a kulau foi ni a tanu manga he mahina ko Okatopa mei he aha walu ke aha uoua. Ai a hiri koe ia koe o tanu manga o hoko atuleva ki a o mo whangongo. Ai a koe lere ia e mahina ko Okatopa ki novema o mo whangongo o awe ki he mahina ko novema mo tise ma. Aia o kuiai a riha mua. Kwa ne hiri pefoke a riha mua e mariu rewa ko kamata mei mua, me he mahina koia ko tisema sanu a li, aia kulele mai ai a riha mui, pea mui mui mai ai a vai mua, pea mo vai mui. Pea hiri koia ko e tawa koe ki maasi mo e peleri e tau fo ou, ko whaka afu mo uia, mo whaka afu mate. Pea ko sune, pea mo siulai koia koe e tau fo ou, o ko hokonga mai ai a hiringa kere kere, mo hiringa mea. Pea tātou e whokipeki ao ao, hangeko ia ko e kulave ane nai.